ni sambla vinaka oni varronga tio mai ongo ena non da program wo sa mai tavoti na radio viti waira rapa ena bio live liva ero fm excess waira rapa tio sambla karua poindi vitu fama ena kena vavalangi ero fm excess radio waira rapa 92.7 FM. Dai vakanga vakalo, etolsona vulkono, sararawana tamtata, sabinakanga na tamata ena vukuni loma nikalo, wanandomani sere, eitevita na tamata ichiova. Ena vuni elongu, nai valavalada ni tamatada. Sa senga wa na rerwa kana kelo sa ndau ndok ndok hei koe a wakata ki koe ngā na senga ni kune na nona I wala wala tha sa waksi silo taki hosa ni ngusuna na vei waka I sini kina ka lasu sa mundu ngā ni wuku ba me dhaka vinaka sa nakita ngā na tha e na nona I mwade mwade wakata undaki Taun deita ki koea ena sala sa senga ni vinaka, sa senga ni mbiuta na tha. Tiovan sa eala ki loma langi na numuni lo loma, ke ina numuni ndina ki na o. Sa wakana uli ni vuno lelevo na numuni ala ndondonu. Masa masa ti tombu na numuni lawa I tiova, ni sa maroroea na tamata ke ina manu manu. Ka ta lei waka indina na numuni ialo lo loma na kalou. Ko e ongo era waka rurukina na lue tamata kina ruku ni tamamuni. Era na waka mamautaki sara e na kawinaka ni numuni vale. E kemenina vangunubi ira e na numuni uziuwa I ni marau. Ni sa tuve kemenin na I pre nimbula. Mami na raida na rarama e na numuni rarama. E tunga na numuni yalo lo loma ve ira sa kile kemeni. E na numuni yalo dondonu ve ira er sa yalo dondonu. A kua ni wakadha mai ve yao na evana na vive levu. Ka kua talanga ni wakasese yao na lingan tamatadha. Era sa mbale kikea ndau dhakadhakadha. Era sa wakambale isombu ara na senga ni tuda kirawa. Vosa ni turanga la veti maena wala tambu ni vosa wakaviti. Tangana South Pacific Bible Society maisuwa.

Nimbula ni matavina mai oni varrong tinga mai ongo ena nonda programu Radio Viti Wairarapa ena Aero FM de son vulcarua po individu Access Radio Wairarapa ongo ngana nom ninda oni vingravi ena vosvaka viti vokambula tinga eni vikim ni ena vano vina ka ongo ko Wairarapa sanda vakta naulu tinga eni ongo ena ngauna ni matamata ni tahanio ni mbulambula vina tiko Tosso vinatiko na itavi, kanda waka isulu katakata tiko, me tango maki tiko na nondambula, kamenda kua ni taubi mate. Vike mnina ngei ngole vohumbeha mai, viti ka sama tiko, ena private contract mbeka, se ni sama sema kei nandui utimini, raliu mbeha mai, ni mbula ni matavinaha mai. O nina rao ni reitha ni... Lebona vanua rani o ngole kina molei waka sangara e sona isulu ni katakata. Mera ni o ndara ka o marroi kina na nongumbula. Ena singa ni kua au na veo se tinga eni ena songa na tutuku, local news e community news. Na rongoda tinga e sona pa madala me mbaleta na riki. Na kia tutu na matariki me mbaleti ratiko na kanda o ira na itauki ni wano ongo ko Aotearoa o ira na tangata whenua Māori mbaki wo se New Year na narongo tinga aso na wola tutuku mbaleta na tiki noia tiana on the community news wata kei na nduanga na VOC ki roa vitala noa kei na maramadau ni lawa subaka ni sana rongo toa tina ndomona na nirundo vitala noi liu ena pa madala tiko misuba kendo wala na tikin leilai ika tukina na ya deadline ira kede na viso takana nondra I tutuwa ni constitution kalawa miambaleta na nondra not for profit organization register to en ruku ni company's office e charities en non profit not for profit ito na vital no leka leka nda nge rongada na kene kuri ena po ni madhosa tu mai e ni kua nda na rongada tiyo endo na tiki ni nona wasa tiyo e nda na nge ngole ki viti nda le rongada tutuku mai na nonda vunolo mani e viti